0: se wa ye din ye wa mano ni utie obi ase me ye serious eje twan ya na o sire eje twan boko de
1: ya bi adu e fatiku
0: na mi so far hunt say
2: papa yesu ada ro ma mi ho dey se choba nkuku o
0: ya no Zambaka ni boko de
2: Christo adomo
0: no pese oba na obefa ne yire ne ne mamie ense nyina akọ uni mabrochie nkrata asem jise okọkọ ye DVL ni DNA ni DND anzana first born no omhwe enye ne ba boga se first born oba no kọkọ ye DNA no enye ne ba enti o se obese obefa de ye ne ma ne second born ne third born anzana wo tukwa no obefa omu mba kọ but oba no ne de enye ne ba ne de onfa ne nko oba ne si we me na mebu ama okoyo me de beji o ne kwa so anu no ana eje jwan
1: e fante
0: idi o
1: hwe sa nya ma wo ya ye kin enye first time we be dey
0: asini
1: asini ebisi nanka emre wo manka bi busa question say bema no wok ne yele no wone ne tia no wone ne wo ne ba fe
0: omo wa ha no mo mi
1: ensa e no mo mi ensa ni
0: no ja omo ho
1: na tam be no kwa wale wo ba na ansa na nyinse ne ye de eba
0: so mo ti ha se
1: ah e bia no mo tia
0: wo mo ti ga na wo ofu kwan
1: e tia mfante de make ka kwesi ni se emla de e ye mla first born ne de emla ne nchechele be ma so so de ne ye de ekọ ene de US mlo se UK mla no e tia sa de no ntia kra ne de wanka ho papa na asem na wo kan de ene pipa ansem na de wanka ho enkra ne mienu ne de de ne na akonfem
0: se oba
1: ne
0: se
1: e ye ne ma
0: me na me bua o ma wo ko ye
1: ah o mo se wa bua no am na akode
0: kwen bia be fa so ama me ne first born nyina ba bi
1: aha so oba ne kan ne sa de a me ne ne nya adwene e bia be ma ne be hu ne ma bo na se bia wa fa wo e de wa kan mienu na e ye be ma ne ma ne ho Edia, eni akame no obeya adwene. Ba wuntimi kwase be man se akra anya ne ba. Na be de kra na akra na kwa amna
0: ye. Ye bi na ze o ma frene da da da sa.
1: Akwa wuntimi nko man ye yo pen kra ta asem ni ntino. Etimi de wa oba no.
0: Wonu ni hu ni se bi a ye de ma eya, bit by possible.
1: Ah, da bi ade dia ne ne be se twa twa na. Ah, dia ne ni ntimi twa ntro. Etimi de akame me mesre be man se. Aka first born no de. Aka oba ne ntiasie. Na nke nfa first born no.
0: Enko
1: enko ma ne maame, oba ne maame. Na se baby ono ne papa ono ye mpe no ne ye mfa ne nkoma no na nke ye se be ma na nko nko nsi da se bia mwa no aye de wa aboa wo no wo de wo be ko ana se wo mfa nko be pe bibia de ama aye bet emle bia ni wa ubo ni dia wo ni anya de enya no efi se wo di fo
0: ba se ono zo na bua no
1: na me se mwa no de aboa no pa o me nyina ye nko sele be ma ne se one the first born ne de ye de ni mu obia na hwe no na wo ba no wa se no aka nkra mie no no wo do ma ye de akobete
0: pa
1: ne de a disqualify ne
0: ba zambakani
2: ko fanti
0: onye den
2: panifo ase trust am kwa na aka se anobrebre ma bae de
0: pacho
2: e quotation me e quotation
0: me parata am na we me
2: aba ayi am na ba nenso ko fanti de me kan se e wi ase obi nim do be pe obi
0: dachi
2: what does am na se sane ye ye yafta mwa yi tutu wa mwotwene so mwa ye mpuna mba niso mwa ye di ye de kufa anu dene bae
0: ya
2: oba anu di siye bema anu di arwe hodi ye e taisi sena je chanyika e mfa honi mredodu wa mawadi ye oba anu tuwa kukudi kurabu wa brahma deka wasara na
0: ya
2: wahu enti obi prewa wako
0: bema mwa baku bia yeko suwa social media osi adia bachi ya mana kwa wari bema anu kura anu wanene mpranda da kushiai sese ye manu mbinu maku kuduro anu wadiyo
2: hee enti obi prewa wako hea mkwa mkwa bible se ajoma ni tia wadiyo bema ni meti mbeja nase venu abanu wene nukura mame minu ubejai
0: wanene tia zuwe huu
2: sana tia wa boni trimu pose
0: ose me be famu mi ansa ko omko ye pepesa
2: oh ye it menya sa adwene se ba ba fa no ko onye bi bi amane kanu fa ne nko e bi akwa no kura no ehunu se ye be rejecting fa ne nko no na nam ne so ko mansa kra e fufuru bi aye dey
0: aba
1: da bi akwa do ne ko de pipa ne makwa amane fa nko
0: ya wu si amsi anya ne nko e amsi leti e
1: ya wu do ntim nko
2: thank you very much conference but major bu president and fanti be bi edu Ghana on the most serious note one man saying this hwe enam dua so ana homa hunu soro wabai sabi Facebook no kwa ne se DNO se DVLO se PhD ne kwa ntimi
1: achre class so
2: gabi chese achre se feasibility study kwa chese abofrenya on first child a e wose wo de che obeye bu akoni ense nyina no no wa homa mienu a chese DNO kwa chese wo mapotia chani nyina abone form kwa
1: omo nyina do kwa
2: ye yo mamenka se me
1: tia Facebook ne de
2: mamenka
3: Hello. First born any day, my neighbor. Oban on Tin was he? No, you need to name in Colombia no Monco. Omocona Obano Econia Nasetina. No, or no sooner at the fat win Agacam. 38 years.
0: Okay, Matias. Sensei, no, I said, no, Muntian, yo. I'm saying, Church, the moon into confusion, baby. Damani buo fu se a na me ne wuti nyina ya wo nkwada me ensa nyina se first born no ya ti nyina na se bi wakori abehye me nti ba ma na ho abufuo nti waso wonkofa oba ne nko first born nso nko second and third born no de odo wo mu ko bi pa cho asem ne no no why hello
4: ko fande
0: bi pa cho du ka safi
4: so ajamas
0: okay so why nti
4: yeshi on to the long for me and saying uncle.
0: Ozo wa
4: ye kasi ye di akira.
0: Ozo wa wo du oba wo na ye si akura ne nya wo di a wo ni si anya hwe wo.
4: Doko go di ye ni a bi kasi ko di kura ye ko ye di ye ni a bi kura na mi ni ma mi ko se da nya nya mi papa ni ba. Aha.
0: Now.
4: Yo. Je mu pi a bo ni sama. Nti o nya bo o nya be go ko no so mi e sey na ko o be sa me be di a bi kasi.
0: Ma ti ase. Abzi.
2: Boa banto fo atio atwene no ene be twi asebuo enfante abanma be di sardin ene no kose ese obanta no nim dia ne ba be die papa no onhwe no nyoma da enfom nko
0: hello
5: hello from back so good evening
0: good evening
5: obaya papa
0: okay obaya pa ji ti o
5: papa
2: mo hotse papa yesu ada ruma e ho de so ofin so asemankuma junction police inspector
0: odas it
5: Thank you.
2: Why biological cannot be treated in a cool foster child in a team in
0: America? Yes, sir. You have a
6: fee.
0: Okay, yeah, George, it's you.
6: Yeah, we can use it. You see the fossils. I'm ready about the shell. Now, mine, you call it. A good time of a papa and not some. Because you know, no ne kwane ha no e go ban de on da kwane ka e gi e ne se ma ni mo mu ko ko ka sa so mo e ma ni ye no ma ye no ko ni
0: e ma ni binom
6: e ma ni binom ta ku bo no se bu bo no a e di ka so mo di ke su bu mo e ye ni ko ni ke su no pa
0: ah
6: e no di di e no do di e e chan da e ti ma na di o mu ye ni o mu se ni ma enye avan han kwa neko su ku kwa koku ite ko ito pia poma ya uno mu beji we ni a ono ku ku ma se ni kapa ha su kapa ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
5: Good evening. Let's wrap up on the uncle of Bano, and then the Matun uncle, a Bano Koya, Duma, about the Tiny Bako, all kinds of Payawa Yamano.
0: Hello.
7: Okay. Good evening.
0: Good evening.
7: Hey, Malam.
0: Hey, Malam. Fadi. Boko de.
7: Boko.
0: Hmm.
7: Yes. Oh, you mad? Yeah, no crazy. But if one can't do it, first born for no day. Papa.
0: Malam, I'm waiting for you to come.
7: But you're not.
0: If you trust in the end, waiting for Yamai.
7: Why? Yo. The patch is first born phone. Obey first born Bian. Yeah, I'm not crazy. And that must say, I'm only Papa no new because if you're born in the go baby in the bubble frame. It is the Kumpa first born for the brave. Why you more Papa and Kata? Let's only pay him Kunipa. I do not about say who now banon do you be our coffin will be as it. Your best step upon say, on fano. They say, Cabanuman qua, then yes, and steady, no man is any back.
0: And the edition, yeah,
7: oh, yeah, so wait, dear.
0: Okay,
7: be in Tamakata.
0: Okay, but there's a malam. Yes, sir, I'm making
2: a bit, and I'm making us even poor. Se ma kodura bru chisi si na bese me fo eja twan ba a wonye me nkasa me ba metimi ni eja twan ene na yeda sese emrema o ma
0: ya ya no zo ho
2: na oba se me na wumie nu a
0: oda bi o se oba ni mpo na bo ano
2: oba na anya de de nenso
0: on consider
2: debi on consider aye ni pa
0: no e na e easy sa
1: ene ni si wa se so ene ni wa bo ba ka kire akra
2: na wa bo bru chi wa bo wa bo on fa bru chi e beti ya ba se
1: oda mo bia
2: wa fine wa ko fine and when who say me ni yesu say na so be nti na me na nyem ye
0: ba ware fu
2: eh no go say dvl no a kire say ay yesu mesi ba enye hwe ko eh ya de nenso
1: e to anfa no ko
2: wa ne
1: ko
2: nyem ye
1: anfa no ko
2: obi prem akwa hen kwa
0: em
2: prem
0: na do hwe wo aja join
1: anfa they make can say be me won no aya people sini fro no de ba e de so mra me ya yi dvl
0: ye nya be ko ye dna
1: ko ye dna ni wie ya ana DNA no
0: eno na ti se mi enu ya oba ba ko nya oba
1: e be de no timi de na kwa am na yeye o de ni kwa nya
0: ofa bo ko to we
2: o huda en fante me cast match o Judas Iscariot wa ya boni de esu na busu pani ko heaven
0: na na kwasi ko
1: na
2: ma su tetrem
1: ma su tetrem e ko sia de ye 16 fu ye ye ko nana
0: na na kwasi ko
1: ne 30th anniversary no
2: ene na wari
1: wa wale ye wo nya 30 years e sa ye ne birthday e ye nhira kase na nana wo nya no
0: ye cha na na kwasi ko ma su tetrem
1: ma su tetrem
0: cha ne pa don so so e bra kwa chimpa cho aka kase abone bre why sia ko somo e video na ina ha ya